0: lese kila ta jan thiring ke lejeng ngus ko chuni eng kila ke lejeng ke nang dong ngus suro na
1: lese a tang thong ma ding la tan da ta chik cha shu che be kap su kila na zu a ji mo de pe ju da me na lo le kon do lejeng na lo le tan da shu nyo ri han zu tan da ma la ki ka re da a ti xin ka re shen da ni ti ni an ji yang si che go ya da ti xin de le ya ji thon na shu chim che ya ji a du shu ri ta re di na lo na kila na zu kēshē shū jī tā pēshā shā nā kīlā nō jī jī mō rā tāng jē tā rā mō chīmbē kūp sū mō rā yīk tā nā tī rī yā tā shab dēr sī rā kia kē shū yīm nā nā zō tī pān o dē yā nī jī zāng sī shā tī shīng jī nā zō jī chīmbē chīng chā jē tā jī pēshā nā tā rā mō chīng jē chū lō yīm bē kūp sū nā shab dēr lī yā jī tē lā tā tī shīng jī sā nī sā shīb shī mōng bō yī nā ān dī yā kīlā tona che che chik injim ji zangsi chigu dukila.
0: Lese, lese gila.
1: Ta di chik zangsi machem na dirisha nga nga su tanda telishibshi da di shing da chima dindegi di she shik. Gi da di shing wo nga nga su tanda da kya kya shu na jao to si ra gi.
0: O riba gila.
1: Gi dike. O dike ka anglo chik za shing che. Di shing gila nga su tanda dindirisha chon jam da dindir chim na chachu yungyo dinti yin na anna nga zu yang jik jaa li kandri logu re nga shu shoya da tsa kiyo ya ti shingi gi da diga cha zang long li ya chwa la shuk shenpa shu dhuwa la di na long li anni gina nga zu jik chilo ching dinti chim na yang jik shabderi di yang zang si chaya da shabderi di yang jik tui gyundi ni ta nga zu diri shabderi shu na ta kya kya shu na di pan wo li ya nga zu tanda shabderi di na lo li ya cikto mangpo juu ri. Cikto di na nga zu maang cha ji hayaan, cha, ani gi, o duk su trup ten kyo si ri. Ta di na lo na ki na zu pe cha shan da ji nam shi ji ta kam shi chenpo yi na yaan ji gi dinde kyabya da yaan ji nga na su nam shi changmo yi na yaan chang cha bi gi kyabya chi. Dinde si di kyon li ya si dinde si ri sha ki la.
0: Lese.
1: Tene dirisha kila, kila na zu jik namsha gyundi ne tana jik langa duksida inda dam na ya tanda wole ya nga na zu dishu yori chow long zishi, cikdo kishi, cik chu yori. Cikdo di tanda gigdi ya, yang jik re zhoya da jik shikzi, kwa na lo liya tanda dishu yori, chak cikdo ni tu gim jo chi, ma dili ya gig yo chi, anu di cik tiri nga nga su tanda kolo paa zu kukyo kibdu cik shio ma re
0: o zhek la
1: da kya kya shio na ban dho si re
0: o
1: di cik do cho tanda di cho long tao si re o di gik di yang jik tanda sada di ke zang si ya ku chi ma tu bada di jing da jik lak chi ya ku chi ma tu bina di gik di se ge kyu ke rwa da nga di mang bu shi do ki la
0: le se ge la
1: loo

0: Tujung an tu langgor dongwa ni dona xin le zirong. Langgor da gyong gi xie jia yabu ma ye na kirang kalu wa chen tian xin le zirong ang.
1: Tujung an tu langgor la jie jia yabu tum na yang. Langgor ki gyong jari ni ren yi gi si mo tum na kirang cae tang dian bie kalu wa xi kala yin.
0: Langgor da gyong ni zai na pie ta.
1: Dine wang cha dian bie dian xu gong zhen ju. Kirang ki gyong dian ren yi gi langgor la da gyong cae tang ne. Langgor ki lula la gyong shur wa jiu tab kien tu la.
0: Dine, Kiranki, Langor ki nung tan loa la chunjung chitane, Kolor shibshi chitan so, Langor dungkab ki gyunshi te kendo kandik yong tu.
1: Tada, Kiranki, senshin pe lichen dini.
0: Dimdru tete lichen ki nangse lichen, Langor dak yong shibdini.
1: Lengye, lichen naan shukyuru, gesu shukyuru.

0: Then a geek the conditioner. Sega, Naloli cage in jay.
1: Or the geeks at the co camche chamber china, pitchy kayagin yang the chamber regular.
0: Regular. Tinjisi doing young Kilana to Pesach and Dachi chili, chicken, a juberina, and shall dergi, geek the Giliantic tonachi was catching much circular.
1: All this, Alessa.
0: That did you cloak here with a Pesach and Dachi tonachimna, Yanchi to go. Shabdir mara anti tandaji kilan zo kaga gyawe nere tishin jik dandu zane lok kiwe sorchi ta dewa mengyo chi ta jik shikdo yuwe sorchi tindre chi chedigi kila
1: lese lese
0: ta yaan diye kichinba jirisha kila
1: lese lese ta chana langgo ta chi lamgi chagin tinsangu yagun menba rwa kila
0: lare
1: tindre gan chi gyobe gabli kia tona nangwa di zo jik Lango ki shabdi, ta lango ku wog di sikor wakila.
0: La reel.
1: Drom ku wog di.
0: Drom ti drom di ra
1: yi. Ti di ta ti sikor wakila.
0: La reel.
1: Ta di ta driwe kolo shi ta yang jik jidebe di jik jik lula haja mangbo rito wala.
0: La reel.
1: Bena ki la tingi kwan su na su. Bena jika na la jik jen chen chi sa di lango ku chung nyung ru tang ya ki yang pi ke jik ku lula choro wala.
0: La reel.
1: Che san, di jik kama jik tona na kwa di tanda song xin be hayang da giki. Kui zep chor wakila.
0: La reel.
1: Di zamgi ma tse, ani tanda lula dike jikdu ko jikwa ge jik losa mangu chor wala.
0: La reel.
1: Dintre jik lulu joya wakila.
0: La reel.
1: Yame na jik se joya.
0: La reel.
1: Dintre jik tona chia kwa di kye chenpa chade or wala.
0: La reel.
1: Le se. Di ming tondo tona na kawin do shabdi chade.
0: Shabdi na lola tanda tona chia shu chia shikila na zota jikdo di gerisha.
1: Le se le se.
0: Da ji kondi le chena shu gila na zi yang jik langa dukcha memba. Tishin kilang no tsa chak chonggi na loli ya chik ta Topkia sur ta langa suyuk ta nda
1: Bari lam su ki chom dintre orba ta Kya sivar ta nsu Rege na li ya
0: Lari
1: Kya topu dintre
0: Lari Tintre li ya chik Chik ta ya chik zaab ta nda na Kirtu ma zaab chay kilang Ta kirtu zaab na kilang no ta nda tishik ri Shuk chay zaab na tishin Shabdir ki wo ta nda nda ciklo Cikta sura, ta cikto sura. Cikto mangbo jik di che che rikina. Shuk chenpo ta jik che mna, yang kem kyo zhoya. Ti xin jik nalo gik di ke zhoya.
1: Lese lese.
0: Dintiang nyang ka chenpo yo rikina.
1: Lese lese.
0: Ta di gelang na zu jik ta ya koyo di kya tza zadu zane sa lo che nyen lo kolo jik za. Andi ne kale kale che kolo shio ye jik za ya di. Keshi shu chir sha yin la.
1: Ta xin dintiang che na jik langgo ki siyam di ki lula ka li ya. Chik so yo rishwa la,
0: sa
1: lo chik za ya.
0: La reel.
1: A pabia kapsu
0: chik chikyan
1: rishwa la.
0: Yaan chik kya di toba yun na kila ngana zu kirtu pabia na, yaan chik dun yun ya matu na kyablo di yaan ngana zu kyablo tanda kub tanda kik shio ma reel. Di tu uri. Yaan chik pabdu zi na sa lo chik pabia na matu ya da di kye shib shiru kila.
1: Che chan tanda ngana zu langgo tanbe chik Nyamnyung chwe ne shunur ba gila.
0: Lo.
1: Chowe na le kya tanda kya la suna ki lamsu ki kya toba dintre ka na zaabe kabli ya. Tanda lak tuen du jik jibchung gari chwar ba.
0: La re.
1: Langgo bang tisam to men yo.
0: Lo.
1: Dintre kartu ya za du zang ba tanda jik langgo siyab di ki nagu duen si me be.
0: Lo.
1: Di da ya nyang ka chenpa duwa.
0: La re.
1: Pabe kabli dhar duwa kartu pabin du zang ba yang gup di da zhu duwa.
0: La re.
1: Langgo to yin na chung se cha gu duwa.
0: Re le.
1: Da yin le tanda kya la suma dan xin zhi. Kya toba dintre ka la ya, jik zaabe ka la ya, sa lo ya je pika jik zaaya di kye chenpo. Dokto xin siyab di ki tanda lula mungu chi la ya, ko so yo la rwa ki la.
0: La re.
1: Kertu zaabe le.
0: Kertu zaaya di ki la, ta dik toba yin na ya, ko num garo di, shuk garo shi kyab ko se rwa.
1: Re.
0: O di ki la.
1: Ya ka chi ka shu la, jik su su langgo di, ka so jib chung me pa che, tanda jik ya, jik to ra
0: dintre
1: yorwa, SUV gari dintre.
0: La re.
1: Dintre gari yin yang ko jik lo shi ga ma xa ba kertu zanye dintre duwa.
0: La re.
1: Ma xe zato to ri ko lang go li ya jik shuk zay di yorwa di le chen ne. Dintre ting mong gu tu du zang ba an xeb di ki lang go ti gi lu la mong gu ji la ko gyun cha nyan ga qin pa yu shi la.
0: La re.
1: Raba la.
0: Da jik lo si lu ke ya di xin gi ke zha.
1: Re re re la.
0: Shuk dik si tan je.
1: Re re re la.
0: Lo.
1: Le se to si gi la gong le do si ro.
2: Tujuan 今年王朝电别电视观众局，开朗起今天的日记，浪花拉大勇去当呢，浪花起露拉拉军事话就特清楚了。今年开朗起浪花起弄堂乱了春秋去当呢，可乐是不是去当说浪花东阁给军事贴天道抗日用途？他的开朗起三星别立前第二，今朝贴这立前给南西立前，浪花大勇是第二。
3: 连接连接南小区路格斯小。秩序冷不忙那样。
4: 电价秩序早晚赢。
3: 俺这熊南头可林牛车来给的米东阿汤，可林先去卓兰米送啊。恰拉东的可林米东啊，可林东个新米我姐求求你，开港新都请不是。退休俺去。
4: 今朝就算了送这水呢，卓兰电价塘也入居上了电呢，卓兰山东永安桥沟建林前的电价塘电表追求可有劲，推门头对过。

0: Tushin, Gyoji Chungro, Lampar Nietu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki, Gurmi Lam Choyin.
0: Tarikiki, Sensimadini, Penjo Longchen Yenchen Leku, Pyoge Longchenki, Dimdu Tete Sibi, Lezendi.
1: Tujuh ngancu langgur tungan ni dona si le zirung langgur tak yonggi si jaya bu makye na kirang kaluwa cintin si le zirung ngang.
2: Tujuh ngancu langgur la jiri.

0: Shokwe chuzi gudan gama ngay togi langoro dagyong siwe tetong li zentiri. Kati kirang la ya langoro dagyong tegi tognay ra yuwa ina nganzu denshu gondrong ge tupden la gyune kirang ki tognay kar yuwa kenzhi nang na chigiri. Ge tupden la gungamsa.
1: Lago gungamsa gila.
0: Gila ge tiri nganzu li zentang la ya chaji kar na yuwa nali.
1: Dihin gila. Tari kondo gila nganzu tandaji kaka chakdiri chaklip tishingi gila nganzu tachi namja gyundi na chik. Da lango peju dambe gopsu kandu shuru ikina peju shukche shuji tanda denja da trawa yub shuru al tari ikina nangdo nanglo liya ding ikina nganan tsuta jik taa rungbo yamin jik langa jik duksa tel da nre ki liya jik takyon shuya jik dinjek nangdo ikina
0: nese ikina
1: no

0: ᱡᱟᱞᱪᱮᱱᱟ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱢᱟᱱᱡᱚᱭ ᱞᱟᱝᱜᱚᱨᱚ ᱛᱟᱠᱤᱭᱚᱱ ᱥᱤᱵᱮ ᱞᱤᱡᱮᱱᱥᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱥᱩ ᱥᱩᱜᱤ ᱥᱟᱢᱞᱟᱭᱱᱟ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱠᱤ ᱛᱤᱱᱥᱩ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱜᱮᱛᱩᱵ ᱫᱮᱱ ᱞᱟᱞᱮᱭᱟ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱞᱟᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱠᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱭᱟ ᱥᱩᱨᱚᱱᱟ ᱥᱩᱜᱤ ᱤᱱᱠᱞᱟᱜᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱥᱩᱨᱚᱱᱟ
1: ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱡᱟᱞᱟᱱ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱪᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱞᱮᱭᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱚᱨᱩ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱫᱩᱥᱟᱞ ᱞᱤᱡᱱᱮ ᱠᱮᱢᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱫᱮᱨ ᱱᱟ ᱞᱚᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱫᱩᱥ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱩᱢᱱᱟ ᱛᱤᱯᱟᱱ ᱞᱚᱥᱤᱥ Tidhe mangu chori.
0: Le se gala.
1: Ta di ni yang chik kyudo dhudo le ya chik. Choyo yume. Yang ku chik dike tanda ka nang zoi. Tanda chik na lo ne ya. Kaang chik, wok chik. Di na lo shang shuang guwa, sha shuang guwa. Sini yore gila. Nenka che shu shi tanda ka nang zoi. Kolo sim nye. Ta di chik dike cha chan lo mang cha shi tanda sim de nye di. Yang ka nang zoi tanda du slo si kyab chik sim cha yore. Che chan. Gila nang zoi. Ta chik langa du se. Ti shing gen yang chik. Peshajna, ta chile rang chi ngane chu, ngane chu ni chu peru tinte lem na, ngana zu nam yu chi chu num jebe kapsu, yamin chi tamo chi ya chi kya di, tanda chu che di kya che, ani hok shab dir dike chi inji min chi, ta di na
0: lo ne,
1: hok la, chik dike chu yu mi ta, ti shing ki chi, lo si dike chu yu mi, ti shing ngana zu tanda di na lo le ya num ka ki mangpo chu re, di na lo le ya ta chi, telada di shingi toru di de ji yumi zangse jia da di ke jem chi chi la
0: da chi
1: xie chi
0: le se
1: da di na lo ne na zu tan da chi do gan da yuo ji shi shang shang wa sha shang wa shi tan da xia de ko lo ran si ni chi da di na lo le o du ni ni yan chi ke che xue ji shi la le
0: se
1: da na zu da ko lo de ke che mo shi de ja da gan ji do ne da di yan chi gan tan da chi lo zi da den de ji kan de le chue ba da 진제는 양디 지 콜로비아다 이제 년가 차도 있라.
0: 레세.
1: 디토는 양 인지민지기나 나주 지 샤다쇼리아 로세 샤데르 샤데쇼나 나주 디반쇼랄. 디익단다 아니 단도 디나로리아 단다 숙자야 비전치 전전치 전주다 디 지 로세 디게토는 양 인지민지 돈하시나 우도리.
0: 레세. 레세.

0: Puching zhu dhwaj rangi ni, luk zi zhu marwa.
1: Bala, ta nga luk zi zhotu mi ndu.
0: Ma zani, rang tsonga di, ta kancha.
2: Ta tsonga di guwa liya, kis bala ge pu liya, ka kyun shibjin nansu. Ta tuwa nga ranzu, nangin sang zomdo de ya, gezi ya gu chen marwe.
0: Re re, tu xian liya gdi chue chik si marxia.
2: Bala, tis, dhe li da bala.
3: Ozi, kia san lo yung bè?
0: Yo bala, bala xiu nan.
2: Da tubu jisu, adan su nye li ya, tubu du na. Pu, on pu rangi gai di gachi nish ta.
1: Le samla, bala su ru jong yu giri.
3: Da bu chunga di go li ya, nye sim zhe lo ji tak ta jie bin. Da di tak ju ji ma jie bin na, ngan zu chang ma ya sim ne le sri xia. Jia zang, Dari yinji nga zu nangmi dike zhuidu chi chok chi ba.
0: Zhe zhe bala.
3: Ya, nye liya jingzhi doji rangi tsongka aga ne zhi jik shi da.
1: Les bula. Da tsongka zu ji dabudu lo chi la zhu gi. Yine kipsan chunju le mi du. Lo sa ring liya tsong yabu os du. Yine lo khan liya goshi ge du. Da waji liya kipsan gom shibki la zhu le singi mi du. Duk chi zi ge du. Guamuchinge ponyo di jeta du zamba, nga lo sumchul hazal ligi.
3: Da shine ha uguduge, nga myo dambe ya, tsong ma ya zi gyab jebri. Tangu ne zi dozu tero jena ya gal a rangi.
0: Bala, di nga le kenyu, tangdo nye harukur tsata xa.
1: Bala, ta di nga ya nyam nyo me zan che xa. Nyam wane che na, tangu ne nga ranzu lungu di nali ya mi ka zu yubda. Mizu jala nyuyak nubusi necha, namgyu kwaja khazu nyugu yubati zo samlu gyun damindu.
0: Che zanche, ngaranzo lungba ya xingle tuanzen yu yubri, zhokle tuanzen yu yubri. Tatwa nyogu chuni, cha dan subien dan izi niremi shu yomari. Tanto nyu yubi ni, dira xidam rinyi rishi yinru.
1: Risha bala, ta nga michi beto tsongkala tabi yinile, yombamni chilo la abo zhonyi xichi jizi le singamindu.
2: Da polyon domna dike kanchen si chayaw re.
3: Che zanche, da lanyo din gochu nye cao rang rangin da. Da jima kanchen si chiga a, ranga chik shio da, tabshi shen da ra chi yubay. Da nye kiran zo ya dagwa rish kangra chigi dena jizu dezu ga mindu ga.
1: Bola, bala, amala, tari kina zo su chi le shu ya me, dike changma ngar ranga chungma su. Masi ngara miyu yangu yu ne, Lalingwe le tona chi ya dama song. Tati ngone, shenpe nyochong sunde cha su. Yine ki na zui pung aya yi chi na zho. Nye pangka chay pa daga lamsan chi shu gyun chik me.
3: Da yang ka debita xie shu a. Da rang yung ni jima kante ra chi zi yo a.
1: Bola, nye shu ba sen da. Nye che na, genza ma za ba toga le sa ma rsha. Tanda lo sa dan ca zi shi. Sa zui le pa daga, nga chong zui shun nu ka chi da nyam do chi lo la abao chong yin. Tien zhe chep yin na, jing ne yung bop chi yung gu zhi la, tang do chi lo la lege nyam nyong jie tu bu zhi seng pi.
2: Pu rang tang dap do lap zhe kore jim jie diaw zhi, chi li ya abao shu le shi da juan bu du gui.
1: Am la ki rang tu zhe ma na da, nye jing ne ma chun, lege ma chun bu yin na, ane nga kha rin sou re. Ki na zui nga yi chi shi na da, nye she rui sing la, lung gu xing bie la ki tang, sui sen, du zhi. Tāna ūzū jē yu yu yī.
3: Tāyā yu dē ā. Kāpto gā mīgā mā sū bē, chēn gā tā dō zī jīgī. Bōr shā shē mā yōng.
0: Bāla, ālī tāpsi xīn tā mīndū. Pūchī lā ābō tōng yu rī. Nā lī pūlī yu bā kūrā hā kūg rī. Chīl chīn nā nyam yōng jī nī rū rī.
3: Mī, tā chē nā tsōng gā gē rā cāp dē, dūs jē jē cāp yīm rī.
0: Bāla, tī kē nāng mā rī. Tsunga kwa kya kwa kik maari. Chunzungi xinglek xo liya zegzi zha zwanye zhigiru wani. Tu zine kun kyo ri.
4: Singe namco, tanda changmian sembati ni lungchen duyo kar, jingzhoy doji ta kongki bola sibati duyo che shi. Chepshung zomkin pusan zemdu, zomji sunam doji, chepchi sunam doji, zheju chamba wazir, zhagi jisu, Sunam doji, qiangba wezir, pusan zhengdu, 타르게 양피 지겹더십 류창장 더십 개사인데 첩캠이나 징주 도지 첩캠 로사남게 보 도지 첩캠 타르게 양피 마춘좀 첩캠 조마스진 파게산 첩캠 부산점디 섬기 첩캠 왕주 장진리 첩캠 순안도지 정부 첩캠 니마스진 저시치린 첩캠 바산치린 섬중 첩캠 다와
0: 팅디 리첸 슈차
5: 라체 우토기 급수 땅탕 시슝키 슈미 속결휴 체리타 튜비권에 늘고 기세 체크
6: 地心粗松起基础错位独贵的处呢俺去人一那家些几点了心苦起吧俺能空心讲人起人了是应用我写他没龙头香味松年提门一本人起人一个七南贵了连接是空穷用俺俺去总当端当将你写讲听我没多能讲嘛用谈的 kērāngi tōkla wōgētāng gōlē chēwē nāngwā tūngnā lēngjī kō sīmīrī shūnglē rāngi rānglā kēbē chīklam dīlā chōng shīksuān tāng.
4: Zemlīng chūdēn zāzū kībī wē simchū nian shū shīkī nāng Zembūlīng kī mī rī yōng kī chāngbō chū chānyū mī gē gī gī nē mī jī lā simkām gē gīng kī gāngyē chē shī yū jī kui yū. 天尼, Changbo Tang, Unkizamsi, Kala Yindi, Tsangang Mirchi Tor, Nimi to Jelo Yang Simbe, Mimang Bunetang Yin.
6: Nan Tsu Sambara, Simla Yube, Kurbo Tang, Dunge, Choku Tida, Rishik Su Sangang, Kurumi Tangna, Chamne Yunzi Sing, Tang Jugri Samsi. Wen Yang, Gam Mangbo Shila, Dola Santu Mebandi, Doru Tang Su Sangi Midangwa Kala Yindi.
4: 코르트메벤도치망보식랑기랑라게베렘바인
6: 我们讲 每一名车的街当几个人来买吧看了一眼俺去人一先给通囊人这边我做起就得下年让其人一人应接他强别连接给他听我们心里多数写不呢早晚呢就没有听着看了一眼的叫人他人切给弄呢让其人一交流体验了这点天的心看给旁边配备旁边信息纪念讲明
4: 天哪, 各位一切堂, 各位教堂, 各位水南所, 提到他们总体, 帮助水堂, 让其让了宁吉堂, 下次月呢, 俺去新年, 俺去宁土独别, 生命普处堂, 他们并起, 甘尼罗尔所, 下次堂, 前期共土, 让其让了恩居人怎么日南堂, 去给普处村南为, 恩居提新土, 让其让了一呢, 君有马日, 可里引导西松若,
6: Dorna, tu tirin ni song, tsuwa chidara chisin chiya, rangsim rangla wangwe, simla kuacha kwede, rangki rangla nyingjita, rangki rangyi chamki yongkun zuksu.
4: Simkham chudin la tona nangdi, simkham chudin ki zawa chiebe, ditangki rangyi tang, ditangki jiso zhungu.
7: Siamla, lungchin dukar, jingzhu doji ta, kongi bola xibi, meja tisilo na. Lungtin duga di paje na, jingdui doji, chonggi na abu chinchi, yungbub yagu chungma si. Zuzhun tegi shijiyang mangbu si.

0: Kiasan.
1: Lopala.
0: Tatun shukuchi joduwa. Pujing jo doji lo yung jomin duge. Dako rangshi tsabara chitun kong jo shibji sagi. Yang dako ndawa kashi amadu zan chenyera chigduwa.
1: Bala. Dako mi gencha sabri. Dindri tuje nangmari. Mazani sago dine che chilu sholay jogan so lo yunggi. ngaranzo phuyi sago jema de lo yungu yobja
0: o ta chene tab ya
2: lo den number zo ta tan da chong du go zo win ti ren gi chong du nang den zo di na ta lue le ga chog dum chi ju da ngon du mi ge le cha ga ju ju ti ne chang ma ya la ji ge gi Nganzu kongwo changme bezun lhemi chebegyu. Nganzu shangzhong shunglamgi lechidi. Buze legui ligzhu chungbo maze. Lechuk nechuk yine ganjik tunyongwa mare. Ta di yina hachanga yagwari. Di nganzu boba chiyuwe lechidi. Dao duyunza jik tuyuzu nangla. Changme gangen lma zhawada. Nyechuk di zhonangla zizye. Jili ngabzu ngabdun yuwe shangzhong shunglamgi lechidi ligzhu chungbo di. Nyechuk wali yina 창매 무두제 두상은 안주 신구기 대두래게 대대
3: 아무나 보나 나 로용빈다
4: 우지 부모래
0: 어 다이니 신의 로래 중아
3: 잠은 대부 인별
0: 대부 인부
4: 대부 인 대부 인부 야 도지도 마 뻗다
3: 내 삼라
0: 어 다 신의 로용빈들 보고 삼바야 Pura kalaya kaje, don nagurashita shakamburaji chaje deyawar samchu. Rani ngone, tangshi doyorda topchiru shirachinduga.
3: Bola shuda bola.
4: Ya pu, chakandunda. Da ngesu lindra che kewa. Bola liya, jindru mandrura shuro che. Ame kalaswa chinku.
3: Lesa amla.
0: Da pura, abo chinje kalaya shibjikamu junga. Pura nal meza, boga rang kuru chen junga. Lekzo kharra chigiru do a.
3: Bola, nga thari chilo la abo zhoya di, zhurin chwa duwa. Yonbo yonbo chugwa rimintu.
0: Zhisha bokta, zhisha. Yagu chungsha.
3: Nga lamsui leja leje, dao jiga jingli ya, shugle chemi. Kale chamu duwa bola.
0: Yudu yu, kaa me bokta.
3: Yine lero changma, shimbo po shen mo shen song za. Leshe ta, denshi tizu, nga zui nye dup sibe, duzu rangri sha.
0: Ta tingsan leshe shenye ra chiyo imbrimi.
3: Duga bola, nganzu lechuu shidani che takchuu zhi. Nganzu ngyune shebi yina, nyechuu to longchuu chi yinpa mado, gado shida yinpe nao gyunu mindu. Daoji chinpe jili ya, chongpe samgi ge, nga rinne yoris che, leche gunzi jingli zhangla li ya, wencho chechu. Ngone nye samgi li ya, jinle suyogu yuda.
0: Boma di kiongo yue yue la.
3: Risha bola. Dine jingli zhangla ge, nga korang ki charo li nya je, shunglam socho gorgi, langzai na zo, besan gyunu meba lim na chu.
0: Mi yagu chi kado kia wri nangla.
3: Ola. Nga re kukab tamzin da, kinkyung chi huda bada chi jambi yin.
0: Zhisha bota, zhisha.
3: Dene tu zui dao sum zhu du, shunglam su zhunga lang zai da, gane ka chi, nye pyo gai gyab chi, lem zo ya ka se ting se chi xe tup zang, le ju yin ne chi ru shira chin su, le gai pyo zai topu shira duwa.
0: Da di zo rangli rinne yu zang che brita.
3: Yin bu zha che zang. Jingli zhang la ge, nga le gabu shira nanggi. Lem zu nga ya yi chi da, lu kye kyang chi ka chi yi. Dindres che jingli zhang la korang chilo liya tuanda che ga tiedu. Le zhe gangza nga ya zi zhe che she ki.
0: Da mi dindre yin rangli ya jingli di mi yagu chi kudu gyabri. Da jidu zang ba kasane khuzu she ya dozu

0: singenamso chamde lidu thirin dawe ki khoga sibe lezendi chuti chamle ya leso thindi lezen ki sibsi chemgwe nanke gezan jwa la thang zumji thang jeju chi gen ge jun yi namblinge simja na go
1: chajar longzop gi ji so zebe kimsi gyartu minglamtu chanye yin la rilong ngar sin zebe tha miyu ngar sin dewe khyobar ni tanda ni bijin ki chuzun ni shu zasum da da ji
2: chigel chukbe phije bina na batan zamning sa cho ka du chukbe phige nung thing singeling ge gungam sa nganang cho sa de ngo zar si be tamni le chena xin je chung a ka ro che nga thing de le ching ki zum ji tha zo jun ji jo dan zo no bu yin bina na ba cho thiring ki le chena chung hua ring ne phang zu chi me che zhang da ra bi ge be nye mi ni ji ji yun ki lu ju

0: kurduku mozarche, sisum lama geyum dishenbe, teba jengi chukbu geseti, cawe degla budi udinsum, chaza taagi, tunba mekin, tunse tangar tumisambo chungso to wala gala.
1: Chingu da tunda gala chimar ba.
0: Ore bala, gala di shenkyo digi mazana nera ngarangzo ang tangbo digda peola ya, tangbo rang digi bai shingu nye digi gala diri dugula. Gamaba, rubedo jimarele, di ngana tu jangan gyudu gyudu wala.
1: Di karza, chi yuna, nidir wala.
0: Nidiri, yisukdi. Da chugu bedi kala gan gyudu toru che, da ngana karele, shuyu tsuyo na, genpinzu chashi la, jiksungu togu tsu. Nardang baka ngada, ang tangpuri. Yigi tenye kanga nyemo che, yimba che na, genlaga tenre song mendo de, nyemo re song mendo de, mang che nyemo la rangri yimba chala gina. Da pene shashan, zang wala goyo yuna, yigi tenye zang la. Dihiru wala, maang chee tingri shiiga ala goyo dhuwa baxinganga. Tingri shiiga ala yigi tingye gong, baxingonye yige gong chee, xing chee da su rindibye chee dhu. Tingri de yiwa jikdiba sa xing shibu wala sungduwa, dine goji goye di chee bale sungduwa. Yigi tingye nyemo chee, kanji nidhi rangri ila kana. Ta baxingbe na cha xa suna nga rangzu shwe bar kanga yor bala. Shwe bar kanga ganju di dinju kanga nidhi ila kana. Gonye nyemo rangri. Rila, ta baxingda digi kanga tandingu na cha xa suna yigi tingye ina rila, baxingonye ina rila. Manzu, nyemo mada mi nukwa lakana. Da tingzang yu ni xene, nyemo yu ngang ni ye, nyemo xenda la, baxin guo nye da, yig ti nye di yuwa ma, pusum xiang mada yuwa.
2: Bina naba tso, sunam top ge lang gi ngu zhoy nang war xing na, jiru ni tong ge lor, ge si jigab kan ki chok jen toba gyu. Pyu yig yig suk ge gab rinbe, ngui mi rin ne xu xa ki, ming do ka ni bie nang cui ba tang. Jiru ni tong jubchi lor, nye chi chi gyun ti, ge gab rinbe, ngui mi rin ne xu xa ki, ming do ka si bie, gya ji nam zha na cui ba shi. Maungbar nyeti tigyun la songkyung tang gyunzin chijo te ngarwe gyundi tingsab tangdi mi tewe maungwe pyoge yiksu la lopchong tang lakbar nyeti tigyun ki ngotsara tsortoba jiga yin shechu.
1: Tanda nyemo kyunyun le shewe na shingwe jebze gyunzin bichin nye maungwe re shugu kan chize gyunzin bichin nye maungwe na.
0: Bishingwa nye maungwe re. Bishingwa nye de tabi zohdi bishingwa nye de ngarangzu gyungju bakan mebe le. Gyungju bakan tingju chazan goe bari. Tengkyu chazan goyo bari, tengkyu le ya budi nyeja yor bala. Ani dudu zene ya nganzu ganga pusum le ya goya ekti cheche, ani mi ganga bedi kala dila she yor bala. Yigdi nye shuk cheche tuyon yon mara bala, yigdi yeke ta kukab raje. Tep tengkyu di goya de mabi di nge ma bishin besa gemkyo du bala, ani di pachar, ani di lan goyo bari. Shibu bari, da diwa pusum na la ya bishin gonyi pechin mirin gyalak zayu giri kala. Dayang bedi kala, bashin guanye jigo ke yongye mi dhukwa la, yinjing mi jige barza, nga ming la ya barza sikri la. Bashin guanye di yig ti sum dila ya ming la barza sikri la. Bashin guanye ga zawa dhiru wala mi, barza ming guan barza sikri la. Ani barza di ti je, di kabuk loo je, pa jirgiri la. Yig pa, yig ngancho bashin la dao chuna chidang loo jo sunro jore. Yang becha thuk jeb suna, zuka duk tiongiri wala. Thuk sari la.
1: Anta kirang thongdi nolay di ngana zi ta jir loo le ta, Tintri gani yadi namji pichay tanya ujian yomarwe.
0: Ore, ti, ti.
1: Tanta nidri yiksu kyo nangyo yorwe la.
0: Yore, yore. Nye gyanlaan shangi di yiksu chikda tanda rangyo ziong kasa, chongji, kasa, gyagur nimi gyunzim trishit tunduki jikluk rangyo ziong pinzu gangi di.
1: Les.
0: Jikluk nyi yore.
1: Les.
0: Nidri nyi yore lakana.
1: Les, les.
0: Ta lukla nanda, anta trishit tunduk di lungdo rachiri, gyanlaan shangi di luk yadi ngabu rachiri luk. Ta tingsan gyanlaan shangi di pichay tanya yadi Ya, uyung wala, shibu tangi mi tu, maa tome nga la gyanlaa xa nye di jan jan tangi.
1: Wana tsu, nyiti ki ta, la ta, a ten tsu, yan chung go riri, shenda ta nam gyuma dhar, chik riri tsa iwe, na wara tuwa, tinte kan kyeche yorga.
0: Yore la gyala, ta pina xa xa suna, tikza siye di kyeche mburu wala, yigi le pina xa xa suna, gudik, budik, gangdik si gwar wala. Ta wajin xa xa suna, gudik jik, budik jik, sakchus. Ngārāng tu tuhu sī maa tēngyōng tu tēn mīki tā kāng tsui kākēlē, kāng pārāng mārī. Sākchū sī tu tēn pālā yā tuhu sī kāpchā tēn rō mōchīm tē, tēlā sākchū sī ngī sī. Sākchū sī kārī. Tā ngārāng tu ngārāng tu ngārāng tu ngārāng tu ngārāng tu sākchū sī kārī.

0: ཁྱི Tuske de shi tu zamba wu sung ge, nye gen lak cha ro liya qin zhi ba. Tuske de shi bu riz. Tuske shi ni nim daga rang liya gip zhi da ngu gu la sok ba an da jie gem ni lu zhi sheng ge zun bei che be wu sung ge zun yu gi che be ni gun zin jing di ge da ka zhe jie rin e bu bu riz. Kuni yin si zhi zamba zhe ce tu zamba nga lan qi nye che jie nim ka xia qin ni shu gu de hua zhou hua yin zong gi sa hong liya le ni. Sharkya shahwa riliya khalo na chimbo riz. Sung jang gaya lu zhi shen da wu sung rishyam liya tang ca tu zamba ni lo tibu ma chungpa che ni gang gyo chu zhe jen dai zong liya kuni ni gi shugo ya ne cu tok shib chiga tangbo riz. Lu zhi shen da wu sung kuni ni ge shahwa riza jo tu zamba langa su liya gup ten gyo ki khorma chi dun yon je kuni ki langa ka je gar shi ge yo res na. Rab chungpa kira ni kene yon ba. Tuske de kye chidu zamba wu sunge ridi gangli ya, bönchin shijin shuyar bai. Tuske de kye shijib riz. Khonma dige, rizim nye ki zubta, shijin zay chun nye yinba yina. Daya daya zguro na, nga ridi gangli chin je, gunzin choya, nye san shu ca su na, ma pip so jeg yin. Tuske de shijib riz. Wu sunge, kirange, lu zhishin dele yiz je shuro na. Tuske de shijib riz. Khonma di chini daya zmango gongli ya, tabju won chu, zhu wu dan, zhok chung, da gui chen da. Dukzhu gacha yangchun dike rinne bebche lu zhi shen da wu sung ki pipso yonpa ma do shijin thunya yonma riz. Jia zan lu zhi shen ge
1: benjin shi la gba tebre.
0: Tuske de gishtib riz. Zhu wu gen dun li yonje gen la kirang yan fu di sung guba ben lu la ribe. Tuske de gishtib zin ba lu zhi shen ge
1: dag rang yin nan jaba di yinba yina jin yang la gang liya da gui su yin zin sung guba wu sung si nidri.
0: Tuske de shi tu zan ba kuncu sum ge lam san a Kuishib ki chakya chigi chigi karishiga yoresana.
1: Sanyan kwa chan, gyun kwa shinsu.
0: Nambanyi yunru kato riwe karsong simje shu yubu kunyu yu. Darin de peyak, tanda karayina. Tuskada kishibris. Lutu shanga.
1: Nganzu dara kesi yunru kato riwe teme. Lengshan sulin liya. Sungung ming liya gyabchuje. Katung chenpe gidu na liya shu ca. Dari chinga penchin shila tuka yombi.
0: Tuskada shibris. Chuuge. Kina nyi de pe chan, nyen liya, ridin karsong liya.
1: Shuka pero na,
0: gube ne zu shib tsao kuche shu jo. Tuske de shedu zamba lu zhi shenge.
1: Shaya yu na tanda shu shi, nganzo gulo me.
0: Tuske de shebe riz. Wu sunge,
1: nganzo gen la, ngangyu tun du sun zang. Kiranga tanda rang sun ro na.
0: Tuske de shebe riz. Chu uge,
1: nganzo sun bu diki.
0: Nye li ya, ridin karzong de ya, ne je je degi yore. Bönchen shi la de pep ne je je. Ridin karzong di, dar kia chenpa shi ra chi ni. Yago shi ra cha yore dile. Beijing da mi fu ne yin gyogi, wang yi si nye, labri bji ge, nub jo hua shan ri gang li ya yin gyogi, pak jo la gang dibri dri ya ge, kya limba nang xin je je, so su po mu, yu jiao zhi chi je, dam jia di, zhub ga qin pri, gab du du zan ba, sang am qin pu yu bu la, wang shu gang zhu li ya bi zhi je je, me si li ya, nyab zhu jiang jiang xie nye di, gong lun cai jing ki ngao ri, der ke si, zhou di zu jiong ba yin ba, 人民何时年过，你们这全部这个钱不打，各都也不涨，或把我们宇宙真制度了呀，什么钱钱？说是穷忙累呀个，家家今年当不着的嘞。王毅给摩托马车涨，做中把亏，把摩的赞助姐姐，穷忙伢办马车，王毅嘞当大姐姐，弄不准着了呀，根本当下，你这本钱谁了？人什么了？配对账吧，王毅啷个的呢？举钱不打土鸡，王毅给本钱谁了了呀？ Nen lu jik jing yin yin xiu zang, bun qin shi la ge, gyam dib nyi se je, wang yi kib je, ri gang liya jie ni, shar jia zhou si xiong liya, zuo jiong bu ku, guk su dong ga te su. Yi nen li, nen zui di mi xian da ga ha guo je, shi jing zun sun liya cui bai ma zai, dong do kun zu ri ding gar zong di, car ju jing yin, mo bu yang se dong zi du, dan dang an zu bun zhu di ge, ken zhe re xian ga yi na sam je de yu. Tu shi ge de xie bu ris, lu zhi shing ge di gu du zang ba,
1: Bengai dike, wangshi tsumi di nre chen nyo badi, ngone hampa chen badi, mingai di nye sar jeo.
0: Tuske de shevris, zhu uge, chenna namba ni ridin kar zong liya, zhomyo nanga pero na. Tuska de xe ni, ngunzi ngaba di ge, sha hua ri kar zong liya, qin ca du zamba, zhu wu ge, wang yi, ge da ni lu zhi shen da, kuni ni liya, zo kiong ba, he gi, duk zub qinpa che ni me se liya, nyab zhi xe ya da, nim zhu nga pomo, zan zhuwa chi ya gi, ne zhu tu zu xe er chub riz, di ne da da leng gu xe da ni, kuni liya, ne lin che riz, to zhi dan che de du zamba, ne lu zhi shen ge, sam lu chi dan che,
1: zo kiong ba, he zi ni gi mi di, qimi lu mi ji nye ji, yin pa sun zang, nye sa ni si xiong liya qin che, gu su yu yi, tu zi de xe riz, wu sun ge gar xe yu ya riz na, a chi kira, ta zi ma na, ngana ni, do gong cai xia gin, leng shen su lin liya qin che, sun gong ming liya, bong qin chi che, hua zhu dor chum na ro na si che, xiu bi yi na, xin ne, bong qin shi la ge, so yip tu gu ri, tu zi de xe tu zang ba lu zhi shen ge ge qin pa gim ne, nga rang zu ri ding kar zong ne, mi ge dang che, de li tu zang ba, shi san ge chung bu, so yi che zi ri, tu zi de xe bu ri si, wu sun ge, zo chung bu di se tu bi yi ne, bong qin shi la ge so di, gip tu ya ge, nye ba yo ma ri, tu zi de xe ni, ni sem ta che che, lu zhi shen dan tu chi ge yo ma ri si, zhu wu ge le, gyan la ki rang, kunu ma nan ta, zi sun gu ba, wu la ge sun pa di, dian pa shi. Tuska de xe tu zang ba lu zhi shen kong zhi se che, ki rang zu cang mu lo ge ga ra go ra ta, gi li nian pa ten zhe che bi yi na, nian chung bu so jie gyu rang ri. Rang leng shen sun lin li ya, nian san shu ga li, zhu mo go, nga chu go sa li ya, ko se ga zhu yin, nian kong zhi se che sun, ki rang zu du a. Tuska de xe bu ri si, kong zu, ni, ka ta ke zhe che bi yi ne, ping ki yo ma ri si, cang da ga yang gya, ka ta lep zhi che bi yi ne, ma nian pa che che, Di gong da nam chi yue zi la lu zhi sheng ge ya lan che, ker si ki zun zhi da ni xiar jia, hua zhou li ya xiar qin bu ri si. Wu sun ge gar xie ge yo re si na, da ka ta lip zhi ge zhe jie bi yi ne, ma nian ba qin bi yi na, da ri cha gu yung gu nyek ji ri. Du si ge de xie bu ri si. Zhu wu ge lam san, di shu gu kor ma zheng zhong zong bu ni, ne zu gen zhe yung gu yu me da ga dan bu ri si. Lu zhi sheng ge hua zhou ka zhong na lo li ya xiar jia, lan ga kai mi li ya, zhou si xiong ka ba yo re si jie, ge shi tu zang ba mi ji ge. Pe ge san pa pa jie ca su na, ka xia la de jie qi mi na le ge ri. Du si ge de xie bu ri si. Lu zhi sheng san pa gan le ya le du zang ba, de yun jiao ge mi zu, wa ta zuo qiong pa qin pa pe ge du ga, zun pa qi rang yu zi na ma to. Du si ge de xie bu go bu ri si. Lu zhi sheng ge san pa lo ya, da nian mi di cai gan zhu du zang ba, ko cu ge du jie bu jie tu bu di, de ri ko, xi bu de can pa da ri si, ten zhe sheng gu yo ri si. Gap tu tu zanpa zo kiongwa he di sabzhen ruga da che ni gyokcham goyo kiengyo chik nalwa la de che yungu yo res. Gyokcham ki ye yun li ya kusung chakpun chu chu ge lakwa ya jidan dung chakda la sokwa ki ni sungkip che ni yungu yo res. Lu zhi sheng ge ne zu di toni sim nalwa li ya da mingye di nye go chun le labra mi dus ge si mani ba xab yi na ni mi ge nga ya cha le kya si che gri sengu yo res. Tendu ya samni lu zhi sheng yaan zhogo sengu yor dili zhom manu ba kar kor cheba di zo kiong ba hoo ge gyokcham ki kigu ne thong bar is. Samba zhu ni zhou si xiong li ya lep daga gyokcham ne bab daga kusung chakwen ni li ya kirani ge gyogo sampe gan li yun gyo ki zunba di sunyum xie ga tendu shuka gyu da sheni thang bar is. Kusung chakwen ni ge ka tangdu lang ni sanpe kaan liya yon je lu zhi sheng liya gar shiga yo resi na. Man zu zu kyung pe, kirang su nyum shiga ten zhi shuga tangchu. Duska de xie tu zamba lu zhi sheng ka sem nalwa liya, tengi nye kwa nye kwa samchu de le nye debu ma chungs. Che zang kwa duska de tang shab yins. Da kwa tse kaan zhoko samche de tu zamba, kwa cu mi kye tanga tang yon pa di, kwa nye lakwe wa liya, shiya ka kub liya baba ingi res. Tende samche, kusung chakwen di nyi ki shugo si shun na lo qin buris. Zo kiong baya nga sa ne gudrik cheba nang xin che che lu zhi sheng com jing dun li ya lep daga khor di ge ge lu zhi sheng li ya. Zo kiong baya sun ya li ya kirang kar si da zun zhi xia che com jing bu li ya sun yum xiga peru na sun ki. Tuska de xie buris. Lu zhi sheng ge chan chi di ge xiang dui ma che zang khor di ge ge gar xie ge yo re sana. Rab chung baya kirang ngone Nei lu ma xin ye zhi zhi xia, si xiong lhen jie cao sa ya, chan chi zhita kie ka ba chou re. Du shi ke de xie bu riz. Lu zhi sheng ge sam lao ya, da nye muk zuo di nyi nyi, zhu guo le dian bi yin ne le, mi nye kuan guo di, zuo tu gu ri sam jie. Bang kiam li ya, ker si da, zun zhi xia ni,
0: kusun chakpyon ki shukho ya

rengi lang menta shik to kyu yu. Menta jingtung kengi la ma tu par menta takbe nyongzor tini menta meba tang zhekyu tini menyam. Lar potan pota le wane kyu kap, niwe sashi chu xing lu shepo chosop sop tu kyurba ni jitu simba tang cha. Lase jichu jamwa ki jinam mashi kya tiri kimu, jansam sele shi xing tuwar tonga le, tumcha jengi dongri shik yene menang. Chomlam tu mi meng yung ta nye su kheba shik min la, la la pyo che tang, la la mak che kyun yu batang. Ka she ki la du manik la kor che shing, ka she ki chenwa jimba, ka she ki tatung lak su nyingba jak di nga ne suwa menlam dipkin yu bat teta ki nyam gyur ni pak pip tang, shi lu zhona je le ma de. Teta ni ge se lop cha che myun nang ki pa nga nga kwaak par mi xiong wè nambat tang dhur tep yene ma chi di. Lop che nang na gong luk zhi bè lop yuen cui bè di lop gyun ki lo ka ngo tong to gyo chi. Sim che tang, cep zu tang, kong zhu tang, lop ham je ki keng. Tim ni lan zhi duen ki ngö tang zha xing mi cang ma ni meng mi tang sa cha yong ni yu ser gyur bat tin zha chen su yang che min du. La sar li nye wu chong kir ser wang ngö ne ming tuen sung bat di. Qi lü bu niwi ki chöba ma se, nang ki sem kam kyang pa pibar gyur. Min nam bungba xip xip du gyö kyang, tuak sun ki mikta pime gyö bar, sem ne tu pimne jika kandir gyö chua jik. Lü sung ki chöpung cang ma, pak bib xi tuyun du ne chok bar le, mi tang mi wa le, tamu zing ri tang, tet tuyun tuk bu tang, mi ka xin zin tang, nye mi nye zi tang, kyu xi nga sun so chi gen ten ne me. Tini ngwene qipe turep dar rangwaan ta, gegi ta, pagyan jie ki nambia kenshin diki ki nyongsor ngay tishe. Mashi doge tenpo ti zingne jija potanti nangtu joke matupyang, jesu ten kukup tupjushe. Pyutu chungwe loma kajik sokyong cheji, kongzu chidi nyamdu yongcho. Tidar cheji tasu cheba jengi chona shikyang, getup nyam. Lhasani chigup. Xiamu xik kyun gubi lao bi yi lepcha yi le chen. Ta kur ki mi mangbu, cui xin mu le ta cha yubi xiamu kyun ba tongwe, lam jam ki chong ka ne xiamu xik nyu. Xiamu teni, go nam jra we nambu le suyba xik yin xin. Nambu ni pyu mi tak zhi to takba xik yin ba jie su xin. Xiamu kyun ji mik ta de ru song we, timur lao bi le ryu yang ka byu war do la, gong ki Kinyam tenpe kentang tuane, kionyam ki kengpe karcho shibe lushie di lariyang nyambar du. Tsemu terer kongtang pyome di chitar shib yuetam. Kuni tengane penzu ngoshiki yuetam. Geri gogar shiba ngwene yamzen ki mingrangshi. Tetar zina rengi ni geri gona hingi shinyam. Tetar kejung shorshin bungba seng zamche. Baling tang kachin lamche nangtu yuebe. Jesu geri goga teri tsamzhi che chuanyam. Shalung takchen ki langkor te yalung zangbu gyu te nginzen jik gyu ji. Changtu ka gyunne pyo ki changcho sutun. Loi dong ki gyundu mebe chi tanggui la da xindu. Tar ngari la libar tadung cho zui ka zui yu tam si jiwar te. Kui jiwar teri yu tsangma kemun chi mu shor. Gun tsam xa ji pyuri geba shiki. Sekyu jingne sekyu xianxikdu chozui kaxia la liptuba tenzha kirangi dir nangsari samgitu kham. Dir pyo ri. Nganzu mi di taak nangne kalu wa pyu, ngay ri la zhonyu meba jikba yinbe, ngay nian zhokbe zamba dagba tang, ri la zui chu geba rang ri sir. Luwi tung tomsha kyunra kyurmu, geri lutun xiki jishe ki cuidu, nani xinkyu du geba li zhokyu du me, tetni zhokba zamba gumba tang. Zhi le zui chu ge mi si ba ni, cha tir kakba me ge wa tang jik chung ri jie ju. Lo yi dong ta tung tom xin tu, zhi le zui me ge wa reng chung ki chu ni yin mu, zang pa tang ne wa le zhi wa kari yu tam nyam. Tam ling we gup su lang kor te ri tuan pu xik dun tu lip. Te kar ka wa lup lu tu pe pe, mi xik lang kor ki kor chum nang tu lup kum di, ka wa nam lu tu tu pe pa tang. Tene jim xin, kāngsua tīp. Kōngdu lēngie kī sēnāwa tīni, zhōngkū zōmkēn mā dōyēn jūn kī zāmba tāng, zhāpsān lāng kī pūkē tū gyūr jīng. Pēnchō mē mā bīchūn kāng nē bīchūn nāng wē